0: gyalek duga deng sakhyap ta na kato yunta cha cha min duga aya dik lam chi duga deng kharu churu ti mal sa kato min duga sharu jong se kato min duga aya dik ta na kato nang pula sil phak cha cha min duga drodre yong cha duga mazbuti lu sha duga min duk deng ngaz gami ri ri lu nga istemal bok sa byamar doa shing ga beht shing ku behtar chu gar daw ngar gel ba chu ga company seven pu ngar gel chu ga mistriun ga chu skul lin ngas chonu ga nak shong astanu chezer bana din nang pu respa chik tang cha in mushkil sel dan chen am me waduna din nang pu bar bar dan mai pinang chimin agar na khuy de buniyat pikana de nang pur gelik ba sa chana ko to ko hamesha pe ko aram da cha cha zin gela cha cha sin wa illa agar de nang pu shuri kana ka tor gelik ma chana ka to akhir sa pa de nang pe mushkilat pareshani ngane ra hamesha lo sha sin ju so na misal agar ngane ras am chi ji goslak chi khona sang ras par ga ngane sam ba tong do aya di color potik du ga di gospunga tik chu ga argone sha tik du ga droshina zomchina yang ne mobile ji khona ka to de mobile plan ne sab ji samba ta nu de mobile pu dir da sirin ta sa ngar gele chuga dian de di facility sun feature sun du ga dian di camera gele du ga battery gele du ga chanang ne am in mayut pi duniyai maddi di sos ana chait pi chi sing ne res bilkul de ga da samba ta nu chanat awlad ngan yari nasl dar nasl yung mayut pi de sos ji shin shakhsiyat jin ju kide tsus khuda ya rahmat wa ni'mat chin ki ti chis pul ngan yaris ngan yari mustaqbil la yum mayut bi din namzona tus pulas na ngabe se ngan yaris chi bas tarbiyat tamur go shen sungan ya de ka ngan legene khachan in ki du chi bas ngan yaris tarbiyat tamur go so chana di awlad pula tar talim tang chas pe waqt pe ka tarbiyat tang me waqt pe ka ngan ishan legene khachan in ki ngan yaris du legene samban jaksan ngan yaris khongla talim puna tarbiyat pu tang mayut pungan ya rgo so nikwa talim tang fariz du zarin ki waqt se waqt pe ka sak basang pehla khwat chatur sangmal sap chaspu ya kho qurani talim tang chaspu chatur sangmal tap chal sap chaspu dini talim tang chaspu lekin ishan zarurat chimi sunsan yam kho chi bas kho pe shon cha inzerpo du lekin zarurat ham islam yuri ka ngani ranga du zarurat ki ngani ri daksan ranzo senuk phono khachi ana bilkul phun baligha thon thon pung ni res alag ma cha so so ma bing ma nga cha so so malab kha yok khile zom se duk pa zanj fakhar bas dunduk albatta talim prit talim puna tarbiyat pe ka lekin smit in mayut pi asrat chiddi waqt pe ka chenduju ki de phu de phone phu phone butsan na bomun yanuk de muharram na na muharram in mayut pi tamis pe khon bilkul khatam chenduk zarcho zahiran nga cha phone in nga cha chenomun nga cha string moin zenjilu sunduk lekin zahiran khon yanuk zahiran pe minduk lekin batini tor pe ka neltan ka to khonuk sam chi gunah pe jonduk ngani ra de chi speak gor bait por lekin zaruri de na sukhla agar ngani res phu jaga chenuk ta'limi idara chenuk to school chenuk to ngani res khon ta na ka to ya maktab chenuk ya maktaba chenuk ta na ka to ngani ra du zaruri chenuk ki ngani ra son sene de sukuli baniuna de sukuli principal pon yambo ya de sukuli ustad kun yambo ngani ra sirf son sene du zaruri ki ju ngachi phule admission ta chain ma ngachi phule ta'lim ta chain ma aya yanti denu ngacha ta'lim thop chaina admission ta chin rgele yota sag pur gele thoba ta ngani ri mahol pe sirf 2000 cha sin lekin tahqiq ban ka to ngani ri juzun ki agar phu chi ga sahi ta'lim na sahi tarbiyat ka to tang samne ka to school pe so sang ngani ranga 2 zaruri duk ju ki ni phu la ta'lim thop chaina rgele ta'lim chin rgele tarbiyat ch thop chaina ka phu chi anuk agar ngani ri sahi yong mayut pe waqt pe ka behtarin insaan ch chok samne ka to ngani ri de school pe anu de phu ta sang 3 chi sing ngani ranga talab char wa sha sin ki ni phu la sahi ta'lim thop chaina sahi tarbiyat thop chaina dur sahi hunar thop chaina di teen cheez pe ummedi ka ngani res phun ngani school enta se ustad pigna talab bargos
1: dari sapa yantes azgradi kana esperaring yan chet pin rdeo majaret yantan program yan kanunis rdeo majaret yantan program yan kanunisan khongi de jalta ani kana fan khelenu desperana yambo dirinan kama program po choms nan meduna yang program nan yambo yantan na tuk tuk دیمن پونگ اچا اجازت چسته بازد یه جو خدا نرسامانی پغریان
2: در انتیس اچنوانی فیر پروگرام یعنی نتبین میریم و بدون افهمی که دیو اکاشوانی کرگیلین وقت با تو سطردون نمیرین هرساقه سانسو کسطا پرگی خبرن پرچگت یعنی مزد

0: Det är en natt där jag har tid att smaka. Men från dag sen jag det.
1: Barban chota.
0: Gata, ni där ni kan ha ju någon barban dit där kan se så. Men kan na dit kan ju se din namn på tang.
1: Mas estana ngati kargilo ayere sang moski snalla barban dia chunse karkun richa ja chu.
0: Ya ya ya.
1: Ya dir na ar sardo sakpa yo chu ki
0: ngati mana ya ya chu gol sakpa. Skarduin nama na, kongana leba me de ya tuwa de shahari rona de bazar ya na erdemori basa shoye tu, tuwa nang na ngati tukla skarduin nang minduk, tuwa de bana nang yara ngati katra zuk yara da ka nang tangsuk.
1: Bar bar shoye.
0: Bar mana bilkul ka kilometer kilim kachi ga ama kilometer do, yara na yi bar tan kilometer kilometer do tya, hadi sa wadi chi basin. لن لزوة تعمل زبانا چي حديثي مين وين حديثة شانا چي چي غصم اي دي لن كاللن غاچه اصنا يطن يده كان ديزت باسه چوز ديزت تيكتون زده لغانو مالتمالي كتان سيد مانا نيمور فو ماده عزي كانا توزا گرون بار
1: سو فوتي دو سو فوتي جغشين
0: سو پايا يا دو تي فاسلا جغندو يا ما باقه Ya skarduyan tin manzil chik, char manzil chik mathong nang ya do manzil namana gono juk skardu chakpa tangandu ya tang siyongandu.
1: Chana zacha thuncha?
0: Zacha thuncha na yang de arma na yang bilkul kongwa. Ya kuro wo tabinduk de yang ati de kopi induk. Brat na yang de Pakistan ya na yongandu ya Punjabi yana.
1: Dangati yuli ngati nang na binkhani thukpa zare ya dare kholak zare papa zare du tsokshe kize tsobe tsok
0: da na mana tarkati na bai chi ka duk ju yara khal chi jo se na khal truk pu maji tan kele tan khal truk pu maji tan ta cha yara mana maji tan ibadat ben lu sha de khal truk pu de ta cha maji ti pe we istizam ba cha to dar lang de na Protogan to Patan, Bespayo Nang, the Protogan Potobindu, Yakontes and the Protogan Pugutan, the car, Niafer Sans, the Sans, the Tupatuindu, Anin Santuindu. Anin, but a little Basamajito, Dijon, the Cobas, the Dunia, Anin, Chapdandu, and Butan Sandu, and young Mekunze, the young Bokhari, Okarian Taman, Skill for Horbus, Ardantan. Bahoto Basandan, Chose, Don Moto, Sing, His Pound, Deca, Bas, Nimo, their medicine, doing the Piap Bain. And they are one thing to know that in Lemeldad, Kakama, Zin, Contant Tiana. And I am Moti, Chiara Sanic, and a Lance Award, and then Ballet Minmat, Yabalitons, and Alta, Banzer, but Banzer, my young chat, they can hear total the young, the Abalit, how much the Ballet Room in doing
1: there. Chana ngati chokda dare na ngates ya rel food la kasum is pakchan swetyo
0: ya da do to shiminduk do to rama da de ma na ngati da apotu shagali is pakchan nis khong mana mana ma khong da tu de brol me shagali is mana na farat bacha sha chota se de de spakcha
1: dare rel food chi banari is pakcha cha mi tu zere rtsi sta na chu
0: dare
1: shurma ya mana kam se kam go se spakna
0: goram
1: Chana ngata ngati songju zaptung iskodla. Chana ngati gospo ngati gonchao ya ngati tupi dendek duk tupo jude. Chiyo tsu yarm ta paistan ngato tana chigo
0: lachu. Pura batristan ya dea piren. Piren ngati bali unchi. Yang piren zebana de kachi lare sidi unchan men. Ngati bali snambu taksata snambu bali piren shiyo tsukmano bilkul palchan base. Deyang aran base. Stok doshuk ni yasya basti ni tkar. Mana pa. Honor yad yod na qar yad. Dya rang su su miye ki tan su yad. Dya...
1: Nates cadar zirte.
0: Nates cadar kumot qar desin. Tanu bas kis kati ka qar. Ya tipi ang ati bali tipi. Ya dorma ang ati bali dorma. Ya bas nambu tsem na ang ati uncha ang bali dorma. Dari ngata man hindustan ya yon sen. Gonda takpa ngates ngares hindustan ya yon sen pirin chik. Kwek magon mang ati nambu ang ati bali Then Gonan Duxin, Darena Apian Warbut, Narian Warbut, Pana, Apian Kalbak, come non, non Takana Martin.
1: Marshes
0: Takana Martin, Nazi Hajualis, as Choskotik, Kazes Nambur, Ring is Nizian, Aja Kalban, of course, Shere Tasakomatin, Darena Takana.

0: ti sarma chungche ne khayo khur ba bas ta ki ngata nga jak ba chak ngata tar ki chuk nga chan no mogras pe ri uju seri mozare di assalam alaikum
1: duin min sarma shakhsiyat haji mahmud hussein hundurmani kana khunti yulis korla dona khunti miche anuk chi jithong don iskorla trisik dyanangem bo diringi ni file programi waxponchams yomi program pu sakpanga cha ijazat shazdebos yaju khudai fagriya
2: السلام عليكم يا حبايبي.